ocean mo ma pa le mi le sa lo omo ya ka ti mo pa la oluwa le mi fi ma na kere wa baby watch you the baby for eyes like a bunny key I be your guy your